0: Zama nje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch ngivele ngithi ngiyenza kanjani ngimuthi punch ngimuthi punch ngimuthi punch
1: athi face
0: awudlale ngayo yazi yena yenzeni makabuye athi kanje.